Abdul Khatar Baki. Moi imam, imam gi. Sing salium baki. Yang nang fiaga teuer.